Oh, irwap ngay, irwap tayo way, kanyay niya may, padi pulwat to, inukapan ay, deto ngay, tujuang kukuat. Tadi ajaya, aku nalah, ngonilah, ngawadilah, nyebuat ngaw mungluat. To induk to bilang to tukang lanyak muntang teng kebang ngampang beli kuap ukae na to ilo aya wae dingon wan kecuap ngayo be munyi duat duat munyi ae anyuat apa bata su

0: Tun, tun, tun, tun.
1: Yes.
0: Dito, dito, dito to nga to. Nyamay ko lomi dito. Dito to napaw ko lomi.
1: Oh, dito, ba?
0: Aw, oh,
1: dito, tapad ni nyamay na.
0: Aw, ngatong, ngatong, ngatong.
1: Ah, bahram to, ah, ngatong dito.
0: Eh, tun, nama mo to si kanak luwak deh.
1: Eh, ukay niya lama. Yeah. Napaw aja, ukay niya mga sejam. Tua dito, elak, di aram.
0: Aw, ga aram, aram.

Line. Kita na patun mo dah kapasod handphone, email, Facebook, taka naman na maja. Nga guys, sapa-sapa. Kita sa manalan mo, ating mensya, tuan mo berubah. Nanti sida bisi ati jai, sida uli nga ga utai kena mana nga ga kita. Siti lagi, anang kah pasuat kamu tamat, baka nomor tinggi, hari pengada, tau ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Labanya mudah ditemu orang. Pesan tu, hari aku, Austin Matthew, nga YFM.